0: Mandosi, Mandosi, Makani Gravae, Mandosi, Mandosi, Makani Gravao, Unagadeuso, Kani Gravae, Mawese, Kasamasa, Kasamasa, Makani Grava, Mandosi. Madami dami waloko karasinae.
1: Dami dami waloko karasinae.
0: Madami dami waloko.